Chusku hatun pacha chunga iskun chinyapi minya kati kushkanchi mashikuna yupaychani kankuna sumaglia kai pachapi uyasha kati hukpika hapunche yana pashkawan minya kai tutamanta kanya sumaglia hatarisha kankuna wampakta imagina kankuna sumas kause wasi kunapiga May kankuna ka kay pachapi ka uyasha tiahungichi way usato piasha May kankuna ka nya kay ayu yaktapi ka yang kay maringapa puruntusha kati hungichi May kankuna ka tanta na kuita charingichi kay tutamantapi kay puncha Nakpi ka puruntusha kati hungichi kay pachapi nya yuyarisha Imada rimasha nisha, imada kuintasha nisha mi kankunaka nya Yuyarisha tiahus kangichi mai kankunaka wayusa tupiasha Nusuki kunata kuintarisha Aswa tupiahungichi mai kankunaka Mai kangayu yakta kunapika Nusuki kunata kaituta nusukushaka nya kuintarisha tiahungichi

0: Pichka jatumpacha, pichka jatumpacha, chunga, silimi katihunchin, ima sinalla da kankuna ka kaipachapi uyasha katihungichi o kikuna panikuna.
1: Tukui akui, kausa chiyu kunamanta, takingawa shamuchi.
0: 5:10, 5:00 de la mañana.